Mais Bawa dit de papa, Bobunyape, Omende voilà, le 17, Nya Mboumwa octobre, Omende voilà, Wopende, Bame non, Wele mama papa, Mese, Elimbi, Wonde Bame pe poso, Banja, Bame, Be, Na diala lo bandi ben no kwe, na bande, ba kusi musima, na ba lume ba na ba bu, o, ye sukuru ya, i ube. Donc, tatan, nje na apula non langwa binyo, yende na, esi ma apula na ebe, tobo tobo munango, nyo na ba na ba pepe be wanan, basi kusi musima o ben, basango na banyango ba ben, lambo. Bio le jene, ba toba pe mbiyamu pepe mewa tuwe setona basi mapula lo mambana o esukudu nde basi ben wanan eti lambole na emene basango babana bio lentena lo ben sonamuna o kwata nu ben zibie lona ongwane mo na ponda ipoite bio mene lala nongoni maso nya esukudu bus akademik lo tila dina lao. Lo wale dina lao. Nyona biomene lo bina edibie. Ende muna nyena nepula wale sukudu nde. Moninde mu titina ale. Binyomene lo ngwane ni. Lo pongite nika. To lo bape. Amende na mse binyon. Numuna ale o sukudu nyona. Wen mo kano ata ane yambembe. Na aebi kano ame enopo mbu. Unongo mo ni mongo wala bula. O wale dina lao. Bobunya badute de dina lao. Que obo lambola boam dita. Ndena pou la langwa bisodle. Nyona bato dita. Baben moulema. O djongwane nde basi bika no be no. Onyola nyinkande. Maso etele no di djombe. Na bato babiye na. Wapula te djongwane. Nde osi taka. Osi taka. O mande wo. Onongo jina la baba na bena wapula no jongwane. Wala wele wo. Loba ongwane tena bande ba posino. Ba ma ezugwane. Aiba mende pe biyana wande obo na babe bato. Oni wasi. Yende lambo la bwa mdita. Njena tana pula. Langu abiso yende biyamu ye. Nabina sawanye se. Nya senge yende limba di kalu. La Royal FM. Nous sitan nous sontane tobo ndi yese di yokino topon e imombo e maso wenge asengi so bwam tatan lamboli di elende na wale di ben ba agence ba rena prove mwa lalo o Cameroun yese dom la lotanu o yaounde na o bebe na yaounde wanan ingia tob o we langwande babona o poi ti la dina longo o maso. Ye pe buam na lango wana, wete o maso. Biana wapula te babe. Watom se te mbum lalo. Biana babu awa ebwe ya na mwatanyu malu koli. Na wale babe. Opongite mbum tanyu. Babu amba dom lalo kolo lalo. Na wale babe. Na lango pe wana, opongite wete o maso o mimbu mongo mwa boso nde loba abele wa o maso jikuwa na di mapula po mambo me son na batoba pepe bata wa o mene mo a yabe otue a koka otue a duna otue toponda wala wele mo o songo ba la wele mo na tue o maso jikuwa na nyinka etipe na benik lambuti ne pe la be ki nika donc ondo njoma nika ndeji kwa nona e tatan wete obolete moni mongo mimbum mo babwa wa lokolo lombi na mwata nyuma lokoli mimbum mitanu babwa wa million ba donc tatan bio motote ale o maso ale tila dina lao abe o maso nyana mambo mabwa mendo o maso jongwa neleno o maso Ndolo nyende omaso. Wonde bonango babi latama obenginya.